0: Canada a karibaka a charibaka don yere a foko binkani labenini ka nyeshi Canada a kretien uma kasoro kuna funikulu ni jade ma fo malakali ina fo akakan chugumina janyi nkera kabini samba flani muga aninduru jule kalola balkisa anuran kuna funikulu ni yere jiralimbe chugudi de bololo sirawkan
1: balinanku asebeni betindi kuna funi kolonyi jasan fe video dodo miye sigoni biduru ani shegi akeye atigi besoroka fara aka ko kirichonka alabato su yere jirina silame tungaranke dori fe Canada o sebeni kelende kelendon kajani nou bela jelen bilasera acharikene ou bela jelen ka Facebook ani TikTok ou sanfe asebeni don fandou la angle kana fandou espanyol ka fando yere la abe fransi kana kene wera uka moko do ye video inja douta nika achari kosobe asebeni ndo adouka ko nye kriche unka alabato so kemede jenine ye sisa Canada ko uni atabe maraba uteka fenfo atigila moko ka fola iba foko tinye kasoro galondo kuna funi kuli yi kanuna moko bachama fe wa moko bachama yi alaje anika sikinka achari kosobe kokura kene wera uka David Harris Jr. ale miyere ye Donald Trump kuka kuma u kuma lase laye Ameriki jamanade minu buruju bora farafina yoro aleye laselike aka Facebook bololo sanfe ka foko tasuma bora ka kirichonka alabato suyimine Quebec Canada nga ama afo akera watimi ni kumateka fo jonife kasoro sampera de tumbina kirichonka alabato suyika kabini samba flani mkwa ani durujwe kalula uduni sisa te nyoko nyesirala wa ama ke mkofe kumateka foko silame tungwaranke dorika baradu
0: Munebe o sementia balkisa nuran.
1: Subhanallah imasi nunka jati mine naudibe o sementia anyi nanko ma fransika na ko recherche d'image inversée. Obe jayi mboyoro ni ata san jonjon jira ana. Jayye immaculé conception de Saint Ours arlabato su jenini samperen fedi. Jayye Quebec Canada. Kera san baflani mwa ni duru juye kalot le mwa ani duru. Ambe kuna fonia u yere soro akoka Radio Canada ka bololo sira u sanfe. Olutunye laselike akoka ake watila. Kafara oka, Canada marabau na kuna fundiso do betu nye laselike kafoko sampera de jigina kiricha unka alabato so inka. O sami yere la samba ni finye bau ye tinye ni bau ke kibeki marachama kono. Oko, antara nye ni seka seka luye, kuna funi ya uye a 70 ya anye ko kabini samba flani mwa anikili kiritie unka alabato so chama jinina. Walima katinye tasuma kasarafe. Arajo Canada ka seka seka li dowla, abajira na ko minkera samba fla ani mwa ni nanina ko uye kiritie unka alabato su bisaba ani sabade jini jati bola kata samba fla ani mukwani kili me kalula kana abla samba fla ni mukwa ani saba desamburu kalula uchema ku achama jirala kafoko chama tunye wale jugu kela udika barai nga nokote mina uye kafoko dalilu jonjon fuitiyi miba jirako samba fla ni mukwani duru juye kalu sen ursu kritien alabato su jini na mwko dofe jangu kafoko silametu waranke doka barado kafara uka seka seka li fe Ufe ni akera kirichon ka alabato so jini nika Canada bebe kuma mara nunu sigipaka ni kaburu minube yoro nunu kono uludika. Umi bato amba 70 ya kukuru aleme baka wii. Koja nyuma de tara ka kuna funi kulu yi blasira. Yasa kamoko ubla filikono anika tungaranki uni silameo manguya Canada jamanaka.
0: Iniche o nyefoli ula balkisa nuran iko kaluo kalu jumalaban muso ka kene krenkrene besigi awyen kuma be awbulo keneka bi awye umifo o keneka maimuna sanugo yo udoto mo fle
2: kan woni me mokola munu mem ne grosigi pa konta dulu bambulu folo folo at mi fana ko dine dodo anya ye ka foko dine dote sabu dine re doni kala bo lu ma be aka ka folo ko cheu don ko muso sente ala anana ye ka fo farafina jamana do were be ni no ne grosigi muso manu ngane grosigi kona be kein kata so lu jamana nti islama jamana we te islama jamana ba chama me na me arabi saudita kerengere ni anya ye ka foko ne grosigi fananti kein ko ne grosigi re to mi ke ba malla no ka so hal islama ya re masse ya no ka tuni dokotoro ka nyefo chugu ye amba kon sabu le ara foka be dangari muso ka keneya la awu hal ni yasro karamo ko chama mula ka foko ye kuma ganzo ko suno ka tumi ke ka kombien ko mo ma delicate a me ka foko ka tumi kololo se mo ma amba fo karamo ko yana ko lu ma famia ko asro dokotoro ya fana manyini ni ke ko in ka ko so be asro fana ka fo ko chama me ni no atumi ke ambala ka lo utuma du ko sabu tumi malo ya ala ni ka foka ku di kololo se uma o te kelenye dokotoro ya fo fe na manya ko dundo anganga tui
3: ne kɔni bɛ min dɔn

0: nege kanye tan saba nyami niger fabala kanye tan flabe bamako ani dakar obeka rfi maneka de lame
1: kumba kanunte
0: Niger uko ko bugasigi uka bolo kandoni jamana insora su de kotento kele bolo nyamogo selifu modika dantegali do kalana jamana ka jabrani so sanfe kamoro atlisigi fp ka kunofoni awla ko sura si murutelo ndo de kunyi allanyini ka jamana ka basigi nyagami kana inda kuna obena nyofoli soro malila sogo songo yele libre de kun la se dimbaya chamama keme kononto ani wakili ude sogo songo ye sugu dola seriawla ni gele insoro la bagan jago yoro grab balu datugulu de sinfe ani lakana balia mamoudou diallo bekla kanye foli kanye okan au danse kokroa rfi mandeka sanfe kabiso madena ankumbeka foko marfa chikank mena nyame duku kono ngasi san sorosu boraka akola jaya kele bolo nyame ko kadantikele min kanala jamana ka jabrani so sanfe u banyo fo ko sorosi murutilendo ni jamana nyame ya so lakana tikla mako de kun karla nyogona ko sorosi murutilendo ntumba fe kado jamana nyame ya so kono jaguyala aninka pankru aninka do pankru jigiro ani jamana ka jabrani so yerela lelesha dukure a basigi segina sisa
2: jati kumba inafo ya fotogamina Niger kele bolo ministre general Salifu Modi yere de ye u fo so marena la seli seven dokono min kala na jamana ka jabarani so baka akoni watina ku sira ka sira da sura simuruti lendo nye kulu munu kun ka la nyini ye ka tega da uto nyogon do kan sura si daga yoro basa ena nyame ministre ko kum o mugu chi kan nun de mena fan chamana jamana kono la seli kono general Salifu Modi ba nyini jamana don fe ku ka hakli sigi wa ku ka ta o kwa chi u fe oko nyanta kina dendo jamana nyama ya so masurunyala alifana be a 70 ya kuni wati na ko basigi nana kadaka kutega mugu chika meble kafra oka ayesi wasadin Ibrahim Bana alifana ye ukibaru ya kelin 70 ya akabololo Facebook kan ako jamana nyama ya so gardu ko ulusira ka ko dansirala kakenye nanga kuna funya soro leunye jamana nyama ya so sira ani jabarani so basira kulu beti gelin kundu lakana tigla maufe so madaina wa ko hali suba masurunyayoro kulu bela jele mankanda linkundo soko madaina kumba ni ye asien sabana ni nyina sain kono ni mugu chikan soko nunun ka Kenya mi Niger fabala janvier kalo ani juin kalo temenenta ulupunye jatike wale kelaw ka binkali de pankurun jiki soka nga ni sey na sa ko sura su de karle ndo nyona
0: initi la laisha dugre ni nyofolu la ni mimbora akoto la amuda an lame bago kuluka mali kunka sura si biuro aniko labla la efela bamba chufe o labla li nunu sebentiera efela mogo ani sura si nyamogo dofe lakana barakala dofena bi afraka kuni labla li nunu kera falindo de ukunkono ka kenyeni efela nyamogo iknan ag atayer fanaka labla li ye Niger marabago fe o minkumne na Niger salu bamba chikulu nye mali sura si nunu labla Niger marabago de ka buluka Mali ani Niger danteni nyogonche ambito Malila Alisa do farala sugu songo akeka faba sugu kono sugu kuluma songo beta jo keme kono tola bugansan oye awakilini seriola sugu gelembe sonka soro bagan jago yoro grabalu datugulu de sienfe ani lakana balia joro o keleno ka digun la se jamana doma krenkrene ala dimbaya tiki chama Mamoudou Diallo kanyo folofle
3: Bamako Mali Fabala, folo misi sogo kilo tumbe fere sefa keme kuhurumvla sogo fere yoroula. Ngabi, a kilo kilo mbe fere fo keme konondo walima sefa wari wa akili. Kakeni kuna fonia uye, lakana balia miye Mali marakyama nkono de gwelea ni sababu ye. Keni ye sogo fere la ye Mali Fabala.
4: Sogo silamata keme shige antorome finan. Ta fere keme konondo. Kame kuruma fere ula sogo bu. Amo fere wa akili na.
3: Kafarau kan lahalaya nin be ka bamako sigidaladen caaman fana jɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ ni muso filaw be k'a ɲafɔ cogo min na
5: an bɛ wagati min na a ka gɛlɛ an bolo kosɛbɛ a n'an fana ka gɛlɛ a fɛn bɛɛ de ka gɛlɛ sisan n'an yɛrɛ tɛ sɔn ko yɛrɛ ɲɔgɔnma tɛ a bɛɛ ka fisa jaba nunu ye an filɛ waati min na jaba yɛrɛ bɛ ka taa kɛmɛ fila la n'u kɔni sera k'an dɛmɛ ka dɔ b'a piri la a bɛ diya ye
6: I sogo ko kɔni gɛlɛyara dɛ sogo tɛ se ka san yɛrɛ an yɛrɛ ta dɔn an b'a kɛ cogo min na san sogo n yɛrɛ tɛ se ka san yɛrɛ dɛ
3: tugusɔngɔ gwɛlɛya nin kosɔn bamako ka caaman wajibiyani ne ka jɛgɛ walima sisɛ sogo de san olu min sɔngɔ ka nɔgɔ bi ni sogo ye
0: Mamudu Diallo ka ɲɛfɔlu an bɛ taa Zimbabwe jamana la mɔgɔ 27 ye saya sɔrɔ siraba kansara dɔ la lakana tigilamɔgɔw ka fɔ la ko jamata mobili dɔ ani donita mobili dɔ de gosira ɲɔgɔn kun jumadon Shivu kɛrɛfɛ kilomɛtɛrɛ 140 Harare Faaba cɛ. Ukraine ani Rusi kɛlɛko la Rusi ye mugu fili Ukraine mugu pɛrɛn gilanyɔrɔ dɔ kan kunu juma mɔgɔ 37 de nin tora a kasaraw la jatelabaw na a kɛra sababu ye ka tasuma ba la wuli ani ka mugu pɛrɛn kɛ o yɔrɔ in na marabagaw ye mugu pɛrɛn gilanyɔrɔ mɔgɔ 200 de labɔ teliya la Kiev jiginna kiritigɛla ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ mugu pɛrɛn gilanyɔrɔ in kan a ka fɛnw mara kɛcogo kan. Farafina kɔ kan halisa Nepal jiwoyo kasaratɔw be ka ɲini u somɔgɔ fɛ halisa dɔw ma u ka mɔgɔ tununu tɔgɔw ye sɛbɛnw kan lakana tigilamɔgɔw ye min cari ɲininikɛlaw ye dɔ fara ɲinini barikaw kan bi. Kanada y'a lase kunu k'u be dolarwari $5,000,000 de di ɲinini baaraw la ka se ka kasaratɔw ye mɔgɔ 100 ani kɔ ɲɔgɔn de nin tora kasara in na ani mɔgɔ 300 ani kɔ de tununen do halisa olu cɛma ɲɛden lɔgɔjɔlaw ani dunan wɛrɛw Nepal marabagaw yɛrɛ ka fɔ la. États-Unis jamanakuntigi Donald Trump y'a lase k'u ye bɛnkan sɔrɔ u ni Venezuela ni ɲɔgɔn cɛ taji ko la. O bɛnkan in b'a to Venezuela ka taji fanba be bila États-Unis ka bolo kan. Donald Trump ye a ka sewa yira ko nin ye tariku bɛnkan belebele ye taji ko la olu ni Venezuela ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ni ce an lamɛnli la nunu de kuma n bolo k'a lase aw ma. Kunnafoni tɔ be ta ɲɛ RFI manekan sanfɛ aw kana ta yɔrɔ si. An bena dɔgɔkun kibaru jɛmukan sigaw ye sisan an ye wele bila Monuma Sise de Ma Kabo Franci.
1: Dɔgɔkun kibaru.
0: RFI manikan lamɛnbagaw dɔgɔkun kibaru kanubagaw aw dɔn se aw ka jɛmukan kɔnɔ ni dɔgɔkun kibaruya be tani an ye Laginɛ o yɔrɔ min na bɔ kɛra mɔgɔ 6 su kan foroba kaburu dɔ kɔnɔ Forekariya mara la. O kɔ an be kuma ɲamato wurukutuli kan Daresalam kina o min ye mɔgɔ 30 ani kɔ faga. An be to Laginɛ halisa ka kuma sɔrasi 170 ni kɔ ka gɛnni kan ka bɔ sɔrasiya la. Mali ni Algeri kun kan ni dɔgɔkun in na Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kun be tagama la Alje ka fara Niger fɛnɛ ta kan. An bɛ taa Senegali kanda don Sariya Sunba kiiribulon ka banna ka yɛlɛma don jamana ka gundola musaka kɛrɛnkɛrɛnnen fond spécial labaraliko la ani ɲɔgɔn samasama min bɛ a mara ɲɛmɔgɔ kalata labɛnniko la. An bɛ sɔrɔ ka nin kɛnɛ kuncɛ ni jiwoyo kasara ye o min kɛra Nepal Indonesi kun kan. Walasa ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ye wele bila politiki ko dɔnbaga Monuma Djigima ka bɔ Faransi an b'a lasɔrɔ sisan. Monuma Djigi ni yantuma.
7: Ba tanate kumba.
0: Basite alhamdulillah. An be fɔlɔ Laginɛ sifinw bɔra mɔgɔ 6 su kan foroba kaburu dɔ kɔnɔ bɔ kɛra a ko kan tɛnɛdenw ni utukalo tile 24 Forekariya mara la jamana worodugu ani kɔrɔn cɛ kilomɛtɛrɛ 300 bi o min ni faaba cɛ. Kasaratɔw si ma bugunnatigɛ fɔlɔ nka a bɛɛ ye cɛw de ye kelen yɛrɛ si be taa jɔ fo san 60 ɲɔgɔn na. U su yira lahalaya jugu kɔnɔ u ɲɛw ni u bolo sirilen do kabi kumakanw tɛ ka kɔtigɛ a ko la adamadenw ka hakɛw lafasabagaw ani fasoden tɔgɔlatɔnw be ka laɲini sɛgɛsɛgɛli jɛlenw ka kɛ. Lalaisa Dukure ka ɲɛfɔlu.
2: An b'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛliw daminɛna nga an b'a wajibiya a ka kɛ jɛlenya ani kilennenya kɔnɔ. Ni Alseni Farenta kumakan de ye tan ale ye kolɛktif turno la page ɲɛmɔgɔ ye. A b'a fara kan k'u b'a laɲini fana sɛgɛsɛgɛli nunu ka kɛ jamana ani kɔkan sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenw fɛ. Alseni Farenta bolo o be kɛ sababu ye ka soo nunu bugunnatigɛ dɔn. O kɔ cɛ in b'a ɲini fana adamadenw ka hakɛ lafasatɔnw fɛ Laginɛ ani diɲɛ tɔnba o ni yɔrɔ k'u ka u sen don nin baara in na. Fasoden tɔgɔlatɔn wɛrɛ FNDC ale fana kumana a ko kan. Ale ye jakuya minɛli banbali de kɔn fɔlɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ ka sinsin a kan ka fɔ ko ni foroba kaburu in yeli kan ka dansigi dantɛmɛ wali bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔ. FNDC kumalase la Abdulayi Umuso ko k'ale kɔni be a yɛrɛ ɲininga di mɔgɔ minnu bɛ nin walejugu nunu kɔfɛ. A b'a daa kan ko ni waati in na ko mɔgɔ 30 ɲɔgɔn de fana latununen do. Hakili jiginna suu nunu yera tɛnɛndon de utukalo tile 24 seerew ka fɔla u ɲɛsirilen kun do ani ka u tɛgɛ fana siri u kɔ. Mɔgɔ nunu bugunnatigɛ ma dɔn fɔlɔ wa nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin walesugu ka kɛ Laginɛ mara kelen kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni an ka kibaruya sɔrɔlenw ye san 2025 ɔktɔburukalo mɔgɔ 5 fana suu yera dengɛ kelen kɔnɔ halisa ko olu fana bugunnatigɛ ma dɔn wa k'u ka saya kun fana ma dɔn.
0: Manyuma ni ta siyen folo ye boka ke sou kan ni la khala ina fure kariya mara yin kono. Yala e ka famya li mounye ni kwen kam?
7: Ni kuma bele man folo baso a ye ako ye anna fama kiti bunda mol bolo. Ako ni kondrofili bra wara jabona kono de ni kam. Ma braseya, ma foba, ma folal braseya. Donko wole molu ko ko fama li kalia. Aye ni kula kalia porko aye famu ya di molu ma ako kan. Ba kondrofili bra wara molu kan. Molu miria ye wola irosya. Pourquoi le monde mérite de la jaillerocle?
0: Oh, et là, la Guinée face au don Togolatoni Adamadonka a kaou laf salikulu bebeka lagini, sekesekeli djelonka ke, ubeka lagini onu ani amnesty nunu, ulukabla sekesekeli nunu nyama, kasoro salo ni sou nyon fene yera marakelinkono, la hala kelina, sambafla ani mugandru, fure karia yorokelina, ou sekesekalu matanye, yala ni sekesekeli nunu na sekatanyawa.
7: Ikalon, tunyawodo, ikalon ni foloma keda, atin moma. Ko nyaye wura ako malabo gbela e kaloni ni keda mo kankanka sika adise molla sikala kafoko esa ko dina meni ako mabo gbela amandi fama awajerem duman fama le mabake katemin la yene katol kamba oye jamana mankutu tiyala le miria sheman dise na la molma adise fola tiyala la meni ye anna minindo ese wole don donentana jamana kono e kalo omayi jamana ma ube di fo ko a o molu bunatunu ni gouvernement ko kaye akaya nyinina esko wulule dote o fana di se fola donc wole amandi gouvernement anna famalla kanin ko la men faye kubela denene ke kanin ko nyanyini kanya fo molien mole ya nyaye mole bo sikado mole bo flan flan do mole bo kuma chaman foro amanyin jamana ma
0: o famna monuma ameto la guiné alisa karido nyamanto do wurukutura mogoka dar es salam kina kasaran kera fajiri dafe mara ko ka jete labona su bisaba anin ko di seraka labonya mantoy jukoro alisa nyini num fana besina ka kenin ko yere tabulu ye marabago ko ngi kle saba di yoro insigi bagoma akera da felawla u ka nyamantoy yoro imbla teliala anka la sigiden ka bokuna kri fanta ko ne ka nyafalu fle
8: molal bolo fena de la dar salam ni momeni magiro dar salam nyamatonda fe wallabon bramanye yamana nyamol bulu kwali edia wallaka aisata mana edia ni sibado ledi
9: anya da salam le kono ebarana ya fo ko anya bo anabo nkono ebarana ebarari yambe ko se amalo anya wara yoro minna siseng ansi ni gusu kasila menye kombos ko fe barawa wodi diksin me ale majani kombos la doni amfana mbarana bolo fen ala sidi damina di Bombaryo to ambolo fui an akili e bonkele mendela le bara 20 ans ke ya
8: frekuda ni ntabra ke kono rofli di nyamatoni ndafesila dulma janaba sila ya dala kasla nyamolnye
10: ko men fana anka me yebile ka kruwa la bonu be ma ko su sanduje sese na man na gi nyalo amma nyele nyalo akona anya ala bulu wo ma fanye fana amma ye kuma mi meni ko min wani ye ko ete bola ete yele la ete gila esini no kele nero kono rofli mi ya na amma yoro si gbereno anka dar salamu ya nilo anka ebrasa demba ya gbansa ne luma yendo min lo ya na eta ya amma de malali ebrafo anye boya e ya amma de mayoro la andi to yoro mi mo sama ya bulu fe madela amfara amba eta ye yami sine amfana dan talla de
8: kata trini ni ndam na ranya matoni nkoro muameni nyini nini na odoka nya iranna ko su hake ya bra wa hansu bisabani nani fanta konde konakri rfi
0: Monyuma ni tasien folo yini kasra sugin kake kanyamanto da fili mokoka nga mi marabako kalatike ka klesa badi yoro insiki bagoma uka yoro imbla teliela obisega ke efea
7: ikalo ni ntumbra ke koloma sansin teminin anyon tumbra kale yoro kilindo me mwoja teme mfale nina onyon tumafa anna jamana nyamolo kafo wati ula koka kubela denenke ko nyama koka yoro ko nyama kana lafili yoko Eleno la plana en commune et en profe, kokal boy en paso, palaudina se aluma.
0: Klesaba de dira oluma, oluga ulika boyno, yella efe ulu sega ulika boyno, o klesaba con nana.
7: Ekalon adina, bela, ninko beye, anna jamana, nyamol la poledi. Me, men duman jamana konodena, ali naman dianye. Ka forse ka abeaka. Ba kasame nketoni. Moko ninti se afola. Jamula kono dema kwa akwika la ula maleki isi ya hai wala sa. Me afoto ana nyemo lima. Donko bibi ndo akobe ya ana nyemo tali di bai kantre kanunui bo yoro odo. Menke nini wakana kepaso akumani foda ka wati jante nini.
0: Nga ere fesi sanfere jume de kanga
7: ke. Tinga odo tele sabadoma. Tele sabadoma tinga odo. mais n'alma boy sans yena la ni do bere fana keda ni akeda polo bere fana di e kalon anne men fokante a te sekrate donc woroma ne ka kana nyemole ko bela de nanke
0: o la me fe gininga o yere la monuma be fe gininga o yere la e fe 600 fere jume de kanga blasting kan ka se ka nyesoro ni kuina
7: fere men ka kanga bla ka yoro ni folo ko mo ol di en paso ite sa fola li nyen kwa ye boy en ko ko yoro ba e tena se la yoro soro na sama di ni koro ka yoro ni ni ay bradam na ay brado ke me sia manto en o le ka kanga ke folo e pato yin donc après ay ka kanga to yoro men do ne fe kada o kodi nyanyi ni men ka kan ka ke tuna tuna ndo wole wole ni ma o ke koni ke sa fola molu ma ko tele saba e ma kene ro men o kale boy do frete do lunye ali do mun ko pole ma molu ma ta fo kale boy
0: o fam na mo nyuma a babu laba la gine kan ni doko ku inkono jamana kunte ki surasi keme ani biolon vlani saba togo doshi ka bo surasi ala marbako ka fola ko surasi nunu jela klindu kubulla ka bo surasi baraula na befo desertion commandant Michael Lama mire kera sababu ka alfa koneka fanga da fili samba flan mwan kele obe surasi genu uchema nga mwenye mamuni besega famu ni surasi nunga genina
7: ekalo afloma tenende aflana tenende amra delega nikoye me ka jama wala nyansu ni ma olebra olo hakili la akoko sino epi ana fama preda mamari dubu ya nada kafankata abla delega ni kekoloma menisi ajirada kumen be tofone wori ko alutunte alu alla paradia altumba brapoye almal kose doli endo afodali nyina aika permission ta aika wati jate menfo brate meme kose doli uluire ma permission ta alporaye almafemfo moya doluire uluire te jamana koka ale yeme anna administration baladialu aitene mol doli ay badon ay tone ka gola ay badona ay di bambara koma ay di ay koni ye sarata la etesona parala
0: ngamunyuma
7: ira kadan
0: ngamunyuma ka keni jamana la halaya ye ni geni nunute na ni nkololo doya
7: akondo fili koni kapo pasa jama kasia donko ni tesiri jama pa ni oda tesiri aro ekalon fo anna nyemoli ye antuka foye a jirale jamana kolodena koko taro kotena bolado ko atena kela kojuri akoni kuma ye fola jama suni sorosi jama suni kapo ka aipela dene kaibwaro nyawo mate otumatere kela folo tunya fogoloma na akoni sorosi siyaman koni mbala bwaro nyawo ma kaben ebiriba labarado ayuma fola nyana nyama
0: ofam na monyuma ambeta malila sisan ni doku inkono malima rabaga jeklu nyama ko Abdoulaye Maiga kumeteria tagamala Algérie jamana kono o senfe jamana flanu kumana uka jenyonya sinsilinka tagama inkera sankele aniko nyogon furuku furuku ko anka politiki ko dombaka ngolo jara fela lame tagama inka
11: ka donc a po femye ni jamana flanu Algérie ani mali signe commande do gelatro ni donte ignora la ni gelo do ronte ni benana pe tagama ka ben tagabulo ni tagabulo kurani o tagabulo to kuira ni kona Algérie gelado ba ale kanka ken ka ben ni atenon do no ye maroki o gela langa do mali ti ye maroka ye ma khoriya do sa ra o dan lika ay wo ti ye frigo frigo de algerie ro mali fene ka bamra ti fenani al katase mogoma entre gime na mo fumo ko opposant to lu do sigle me algerie anga do nga fo mali tara ni delegation ba demba de ani mi be to do nya kala mi fo nya do lu bet me sranga pour que ay wa fen mo ko no be wala du ko no ke algerie ni mali se ka fara ngon nga ko tala ku chukamina aywa ni mali de region ko na ma fo ma ko sali anga donc a fo sali de mono fara la no ngon ka nuve ka bara ke ni de mono sabani ka donc a fo algerie fo neve ka tukine tramani fly ni e sabana no e mali na o soro tramani ngon a bise ka nani no ko ya yi
0: monuma jigi yela ebolo ni segi ngon ma mali ni algerie ngon che o bise ka ke sababu ye ka sahara ani sahel che la gele o banwa
7: kalo ni ni jamana mali branya ye kwani algeri la benin ne duma alla paso alu altene yoro siamane ma yo donko kaben kume ye mali la mali kalon ko ane algeri ba ben ko le kain donko tumaro wole no akela algeri sonda ani mali ay la tekbelea ay ban ni tekbelea banda tekbelea ne ababa aduma jamana flau bela yo min kafo ye nyama na alubra bema mali la kan horoya ka mali jamana ke kelendi ko ale Algeri fana ko ale fana ye wele dɔ donc ane ma kɔnɔ nin kɛ a ko kun don katɔ ɲa ma nka ko ni damina mɛn nin nin paradiya bɛɛ ladɛnɛ ɲɛ bɛɛ dɔ nin bɛɛ dɔ nin ankurazi la
0: ka a nin bɔ mali marabaga jɛkulu ka tagama la o kɔ siginin kɔ Niger marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ fɛnɛ kun be kile fila tagama la a Algeri jamana kan yala mun ne be se ka faamu o fɛnɛ ka tagama la dɔgɔkun kelen kɔnɔ AES minisiri fila ka kɛ Algeri
7: non wele kɔrɔ ye ko Algeri bara pɛrɛ ka ani kɛlɛ mɛn ya ni Sahel Marshal tɛ barapɛrɛ o kɛlɛ ye ban yo min k'a fɔ ye ɲa ma a t'a fɛ ale koyanɛ mɔ o ye na ka na kɛ ye n seri a fɔ ba de ko latɛla de a tɛ o fɛ donk o ye kelen de tɔbulu kan wele ma ko leadership a t'a fɛ o ye bɔ a bolo Sahel kɔnɔ parce ka kalon bibi nɔ ko ni ani Niger ba bɛn non seulement wodi kɛ sababu di ani jamana tɔl bɛɛ Sahel jamana lo n'a ye Mali de n'a ye Burkina de ani wolola ko bɛɛ de nɔgɔya
0: o famina muɲuma jigi sisan an be taa Senegal jamana kan sariya sunba kɔlɔsili kiribulon masɔn Pastef ka sariya laɲinini ma ka kɔlɔsili don jamana ka gunula musaka kredit spesio ko la o latigɛ dara kɛnɛ kan taratadon sariya sunba kɔlɔsili kiritigɛlaw yɛrɛ de fɛ Pastef wasadon tun b'a fɛ ka sariya ta ka o nafolo in kɔlɔsi yaasa ka jɛlenya sinsin u yɛrɛ ka fɔ la nka Senegal minisiri ɲɛmɔgɔw fana tun ye sɛbɛn don sariya sunba kɔlɔsili kiribulon ɲɛkɔrɔ k'a yira ko wasabulon tɛ sariya kan an ka Musa Alu Kulubali ka ɲɛfɔliw lamɛn.
12: Nin kɛlɛ fana diyara jamanakuntigi Basiri Jomayi Fayi ni a ka marabaga jɛkulu la. U ka latigɛta sɛbɛn kɔnɔ sariya sunba kɔlɔsili kiribulon kiritigɛla wolonfila k'u ye fan fila bɛɛ ka laɲini an'u ka jɔrɔnakow sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ. U ko nin musaka kɛrɛnkɛrɛnnen kun kan wasabulon ye dansago ko baw sariya dayiralen kɔnɔkow bɛɛ tɛmɛ u ka kɛtaw kan wasabulon ka baarakɛ sariyaw bɛ minnu yamaruya u ye. Fɔcogo wɛrɛ la a ma fɔ ko nafolo in kɔlɔsili tɛ sariya ye nka a bɛ tɛmɛ wasabulon ka baarakɛta de kan ka don jamanakuntigi kun. Kiribulon b'i sinsin a kan ko pastef wasadenw ka sariya laɲinini in tɛ dan musaka kɛrɛnkɛrɛnnen ko mabɛnnin dɔrɔn ma k'u dasera a hakɛ a ko ka kan ka bila sariya sugu min ka bolo kan nafolo in ka kan ka don da minnw fɛ fɔɔ ka taa se a dondaw kɔlɔsili ma kiriso in k'olu dun bɛ don jamanakuntigi ka baarakɛtaw de kɔnɔ i n'a fɔ senegal sariya sunba sariya siɲɛ bi wɔɔrɔ ni wolonfilanan ani bi wolonfila ni wɔɔrɔnan b'o pereperi latigɛ cogo min ka fara jamana ye musaka ko sariyaw kan min tara san ba fila ni mugan kabin'o latigɛ carina pastef politikitɔn min ka wasadenw ka laɲini don olu ye dantigɛli sɛbɛn bɔ u k'olu kɔni ŋaniya jɛlen don u ka kaɲini ɲɛnajɛ lahidu talenw lawaleyali la n'o dɔ ye jɛlenya sinsinli ye foruba nafolo la baarali la nka ko jamanakuntigi Basiri Jomayi Fayi y'o layidu talenw bɔrɔtɔ k'a sɔrɔ o dun sɛbɛnnen don k'a jɛya u ka baara bolodalen sɛbɛn projɛ kɔnɔ ko ka musaka kɛrɛnkɛrɛnnen in jɔsi pewu wali ka wari donyɔrɔw kɔlɔsi wasabulon fɛ
0: mun ma jigi a kuma cɛyalen don senegal politiki kɛnɛ kan jamanakuntigi ka gunula musaka kɛrɛnkɛrɛnnen fond spesio la baarali efɛ ɲɔgɔn sama sama ka ka kɛ marabagaw ni wasadenw cɛ ni ko in na wa
7: ko mɛn ye tɛmina senegal ten a ɲɔgɔn ye bɛlɛman dɛ cour constitutionnel mɛn y'a jirala ko bɔn ko asamble ka kan ka a dabila o rɔ ka ko ankadre ka ko ka sariya si a la a ka kan ka utilize ɲamma donk ko asamble la baara tɛ o de pastef le y'a fɛ k'a jira ko fond spesio ko e bɛ n'a ma ko ka wodi ta k'a di masakɛ ma mɛn o wodi mɛn dila ma a ka kan ka a dɔmu ɲama ko fɔ a ye mɔli ye jamana kɔnɔden ni wo ɲalɔn a filanna o ye election ko de yo min ka fɔ ɲama
0: mun ɲuma an da be kila ka se o election ko kumaw ma yani an ka se o ma sariya sunba kɔlɔsili kiribulon kɔni ye jodi jamanakuntigi de ma a ka gunula musaka fond spesio labaraliko la nka o bɛla pastef mɔgɔw ko olu tɛna a ko bila ko olu be sariya sira wɛrɛ tagama walasa ko u sago sɔrɔ yala e fɛ ni ko yi bena laban cogo di wasabulon ani jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ
7: non a ko dina laban ɲama ne lanen ko kelen na ni election kɔni kɛda bani ko bɛ election ni ɲaɲinina nin ko bɛɛ mun ɲaɲinina k'a jira mɔlu la ko nɔn ko IDC IJ lalan dɔ an ni jamana fɛ nin ko bɛɛ wole ɲaɲinina
0: i kamɛ kalata jumɛn ma jamanakuntigi kalata wa mara ɲɛmɔgɔ kalata
7: non asamble jama ka mɛnna se o la kuntina tɔ ko sonko donk a ko natɔ labanna mɛn ma wole ye election ko nin be ko bɛɛ ye election ni ɲaɲinina ni k'a jira ko a ye to a nin kɔ a ye kana to do wolo kɔ de a ye b'a to a nin kɔ an ba mɛn fɔ ɲɛ an nɛ wolekɛla don sinɔn sereyabonba na mɛn fɔla i tɛ se bɔla o kɔ ma
13: ite se dogo nekela
0: o famna munyuma jigi kafra okan alsa senegali nyongon sama sama be fana maranya mako kalata la benin kola election local pastef ani adama dunka akaw laf salikulu beka wajibia ko jamana kuntiki ka maranya mako kalata nata wati matrafa anyema ko ka beni san re janvier kaloye san fekir soba cour supreme reye aban faso don tokolaton nyolong jeklu ka lenima ka jamana kuntiki tegetonomi wala sa aka maranya mako kalata la ben yala e ka famya ye muyo
13: na famu ya mende ne kalon domai tena domai tafeka election ke me anato forosenale yoma ki forosena nyama
0: munde baga munde ba ira ila ko jamana kuntiki tafeka maranyi mako kalata election local ke wasadin kalata kote jamana kuntiki kalata kote election local maranyi mako kalata meruka kalata
13: oh me buklempe najalla jamana kunti la alamolu ala jama ala nyemolu ala aka parti kura me aka de kuru kura men kre
0: abansa
13: emena men mala kira abansa emena men kre late wo nyemo famba beye meri lady bela denen don kalon o meri wolu tresi la wate mena fanka tumpe pastef la donc
0: fanga kunte jomai de la wa fanga kunte pastef de la
13: non pastef men ka jomai ke masade paso wo keda wate mena jomai tumpe masadi pastef tuma masaya ta flo donc makis salo la wati le treore donc pela de nen calon o momentre masacro particolo mentre olle la jamaka si ameriado donc bibino akaloko na ora election do amababuru robena abansana la partio abansana la lauli late na ora atana sela bena adise gira la mo adonta fe ka gira molla ko al salata la sada ye sonko le la sada ye pastef le la bribo pastef loka ba afonene men fone ko pastef le salamade do mai ko salata la la depuis don aboda wolo e pa aboda pati wolo ata feka ko la tele wole malala na adi obulu ma malala na di sonka election ke watine la
0: ola oba ira FSC ola FSC ni ba ira ko farati be no Basiru Jumaa Faika maranya mo election local u bo adoro korowa
13: nete ma wo ntese wo ko la sabatila ntete wo kuma la sabatila nko ni la ni mena Jumaa Faye anala molo malal atafe kaninko ke kanajira molla ko jasaratalla kanajira molla o a ko meye fola ko jan ko tunyale
0: ngasisan
13: sonko le
0: na efe ni mara nyamako kalata imbora adoko koro abena gelea do Senegal politiki kola wa
13: no atena Senegali blala atena Senegali blala wolo kaben kukile ma iyo meka fonyama ani wote jamana la wonye fe ani wote silakelena me akoni mol sikalale adi sikadi molma adi sikado moldo otuma ni pastef gaera a pastef woto pastef woto jate mensola dise gira la molla kuni pastef wonate ne ako wonate pastef dina se pastef ba espre joma dina se ka masaya ka fola election mena to kera 2029 la donc no do gira la fankale te na dila son koma ore o korole o komen be do ben do te na mol brastika kwa ya fe kuka son ko bara doneta boneta di koko a ebraye son ko bara jira o sara ala folo donc o korole dise na la kela de wole akala ayako e kalo wole no fankale dila son koma makisalwati donc tana na la bena masani ma domai ma paso domai ta fe kama sa yabla
0: famna munyuma jigi ambeni kene kuncheni kasara kuma ye farafina koka Nepal jamana la diwoyo kasara dokera yeni doko kin kono kasara yen barka boyana ko jugu kasara to temena keme ani koka wa nyinenu besina kasika kasara to wero ye alisa yala munyuma nin kasara mbe jete wati lema kololo do refewa
13: no wole atese fola katemoka wati elema ba glasi kudu me wole tinen wole jine ka chekidi ka abe bo meni ka bola molla finka molla lul ni finka donko po dunya karanka misale atanima ka alon o wati elema mbrake wati elema e la kanka ke alon sabute dobre de wole anna barade anna koketande donko mentene jamana jan wokan woye misali le de ka jira molla oni mol sine ne mol kaganke wole nin ko yani woyere ke folo to misali gore jirala molla wole ye futenimba taraba memboda europia nina onyo make follow depuis dunia da depuis en follow da température car en follow da ako nyina ka nge onyo make pet ko ma follow donc misela siamo mbara jida molla ko kolo elema ka ka ke ko moluka kan ko ka o vera denen ke ko sa wo ko kana sabati ba bela denen dice mantani sorna akodo
0: ni mbela jile famna munyuma jigi ini tianga wele jabila
13: ko barka ni fana ifula ne la menna be fula
0: ajara nyi ni ne beda sigi dogo kun kibaru jemkana aminyo soro dogo kun wereni kibore woroye onichi alamelila okambe ula.